bi adama do volwo ko ishara be gite ko be juude dum gayaadum ander julde amma eno to duddini dum himbe do jodi yauta ni ka wayne ka wadi no ni wayne be wayne on yahi no hani wayne be wayne on yahi no hani bi wayne be wayne on yahi no hani wadi o yili jungo do volna o volai o volwi kuma libo wayne be wayne on yahi so bangti hore aro aro jula aro yauta be himbe to be juude ma to be hore ma do dum vondi julde ma vonni dum vonno jum julde to aro jula aro yauta aro famdo drabe himbe serama to lati be hunduko ma wana do volira ko be hore ma wana do volira ko be juude ma wana do volira dum vonni julde ma non al qahqaha fi sala jaleede ha julde ko do jala hayta jala be sembe non dum vonnan julde ko malli bo mo saali on duudi himbe do yauta hala jalnika aro dari mos mos na amosa afutta haye ma pat furtida do fu ajali to lati na adola don ha majum do fu dum vonni julde amma to lati no dum vangay ko adola do domay ya ka fere bi adama fer don biya sedan jibi bi adama do jula fu bi adama wara joda yeso mudun do amta biya wayne kana to do jula ni do yankini biya to to yimala ay ka jo wade ko nandi banni wala biya heba jalna mo wara be do amta be wada do be wada do be wada do befta do ka kambe andi kambe on do bofta hakke mai hakke man je mabbe hakke vonnugo julde do dum je mabbe na dum je ma wodi no mo yamino do yamol man be do biya to ni to goddo do jula to mi do jula banni se goddo bo dare yeso am do jalnami se mi jali enoyi hakke man vai min jaldo mari hakke julona ko malli jallido amon mari hakke ni yamo yamino min vino min dayeno yetugo babu sala burna futo yami wari je min do janga do mai ma min do janga do mai to yami wari je min jangai do mai min jabata hande en yotti do mai to ni bi adama awari a jalni goddo amdan a andi o do jula to dum farilla to dum sunna bi adama jullo o wati nangarda mu habbi o titi funange o titi jomi ko do jula an wari a jalni mu amdan doka anon andi kadi hakke mai dum badai sam anon andi hakke mai ha yeso jawmira en lari no kenya hadar sir men sali no de kenya to ni bi adama do jula wari asali ante to ado dari no kure do dubi temere burante yeso julo julo ona wari adari ado jalnamo doka andi be hakke ma kadi allahu alam allah andi no watta je yawe mun to useni derdirabe taaje de jabe banni wadobe banni do be habda be tuba be no be tubirta be miccita hako wadi ko wadi on be waddum be haba anniya bo be metata wadugo e bo be acca wadugo non mai to jawmirawo kam yafan ko dum ya islamu ya jubbu ma gablahu afa ma gablahu afa lahu amma salaf islam yafan ko salino kafu enon non jawmirawo yafan salidum jawmirawo yafete bofi mala je salino derdirawo jullo Allah renuen famnuen ya anjulo bo habdu fodde bawde mala nden kato ado andi babala julta ro sedanu jibi be adama don wadu nokkure ja julta adinga daitugo himbe ta julu saka himbe wargo jula saka himbe do yewuta do jala ka nyonja ta ko jaifu amma eno to a hormini juldema a teddini juldema a julai ha saka babal banni a dakkiti a vicciti himbe ona do jula nayi wala ko hebanoma Allah sendo famnuen tatabol man bo salisan al aklu aw sharab noni bi adama hatatabol bonnojum juldero bi adama o amda o amda o nyama kuma libo amda o yara wodo jula on masalan o yigo do jogi hunde suno elni wardi be mai lini mo so yo mukitan kuma libo do jula on tamdi hunde o hosi o mukitan kuma libo do jula on mati donka ko o dojji o sonni oli oho india mo o yari o vobi masalan dum vonnan julde julde ka hawta be nyamugo be yarugo Allah sendo famnien ko do vere bo atawa yo wara do jula nden taw do wufi hudde ko malli bo nyamdiron no fali ha der sakanye mako o do jula o do wancina demgal gonder hundu ko ha ragare majum o lagita ko lagiti fo nyama o mel inda o modalo bawo bo fayinta demgal goro wancha bawo bo demgal goro wancha ko yakino kusel gulangel masalan hundu goro dingi lammo gonye kusel loti di sakanye masalan ko malli bo orono nyamino hude dakamde badibinore on masalan dibinore loti di der nyego wala gita wala bodum wala take na ko do fere vieta no go via yo no go do julira do nyamira to ni hunde on
modi vindi dum volude.